0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Mimaraseya manani wiriana ni wihane ihale. Mosha o lelova akelani moni. Ihali mimaraseya ni Maria Fazenda. Ni wihane yawira oniasa no. Mikalo sa nihasu mpanda wa shina mwane. Sina vukuwa. Maha wa miteko simvadi hiwa sa owana na makale loene yao na kukurumiha shina mwane mawane. Mukalo owo, rovu kuwa maha wawira. Mikutula so hiyana sinivira silaleaka sa mpanda wa opanela wachitimihera ashina mwane. Jacinto Norbertu, tekniku mosa mpanda wa ohera wa shina mwane mbuwa mwa Muloko ni wehera wa ashina mwane ni atu osiwa oniasa no. Inrewi mpua mwamieri mitano sopa jerasa mwakanraho. Oprovincia no so lempua mikalo so piera mitani mili sa ohasudua ashina mwane. Mwaisa nasari muloko nuwa mishishe. Mutano fa mikalo iyo sirane ye mdisitu yolishinga olagu nionga uma. Ano mwaisa nasirane ye olagu olishinga o mandimba nio kwamba. Rimapuro mwemmo salempa ya mo mikalo minjene sa ovehiwa ashina mane. Yowo osuwe liha ehali ela mahawa nihiku na nolelo nri na ashina mane o elapo yo Afrika. Nina mulatula Fernando Dama joni andeli here sa opakiwa ifabrika.
2: Ifabrika tarusi hala opachira vara munteko. Variari vamiere mitana mosa singwayo tsili tuyo kwamba uprovincio niasa. Di efabrika mosa yompaka adubu ya mwalano onitenua apil agroprocesamento limitada yomushila naku ni umrehdra muhakwa efabrika asa mwalano onitenua sani sociedad alguduera doniasa mwalano onlimihia nchoche uprovincia ela. Ziri efabrika sinera sirehirreke Ito singwela mwali mini, so kwa na itunilata miloko mili, ikine yompaka itunilata miloko mitanamosa wakula ni huku. Mutokwe ni mwalano, ongweha sa olimihia ntoche o provinsi yoniasa, Manuel Delgado, ni gerente mwalano onitenua apil wa elapo yoshina, hima wera ni miloko ya, onedulo wera ito singwela mwali mini, siroke, Okila orehirua ifabrika si tipelingwe ompant ole wai provincio niasa.
3: Sim, vamos, se tudo correr bem, até o final deste ano teremos duas fábricas novas, uma de limpeza e seleção e separação de cores de gergelim e uma moagera grande de milho.
2: Ia montano on inro tipelaka ifabrika mosa, ifabrika iopachera, inro kala iomushila naku. Ekine yo, yomur herera muhokwa. Sotini ene laka wera, nrohike muholo miteko sa olimi no otisitu yokwamba. Yoto ni hala otipeli fabrika emosa, enimpaka adubu. Owera kweli ni mhileleke, imamata so hiyana. Nrova laka mteko, iduse nrehera hon, mpua mwa miteko sa olimi ntoko na kuo, Ni tu sikina sinitano wa bagaso mwebutikisi. Roti ni anilaka wera kweli nirohege muholo jistitu ela.
4: Di termos uma iniciativa de produção de adubo orgânico para minimizarmos a questão da acidez do nosso solo.
2: Ministro Anweha Samhoku Mosamiki Basilio Muhati o shigunre mialano iye o hima wera otipeliwa wa fabrika iya o hala okavihira wera E provinsi yoniesa ya njerere kikula ni hiku itu singwela maolimini.
1: Vano emara ela, nina mulatula Fernando Dama joni andeli heresa, andeli hereka wiso kala socha so kapelelene o provinsi ya yoniesa.
2: E provinsi ya yoniesa yokala na itunilata so kwa na 17 mili sa socha so hiyana sinelilwa omaliha italami panta so hiyana. E hali ela esuli hiweni mwalano onweha sa otuma. Socha singwela mwolimini wa ministru amweha samuhaku mwosameki ni oromoliwa na kuo Ampanda, Mvuka, Mele, Nitu Sikina, Wera Siriwom, Provincia Elam. Otene, Provincia Nisio Kana, Itunlata Sokona, 11 mili, Sanakuo, 5 mili, Sampanda, Ninaveto, Itunlata Sopaha, mili 300, Sa Soja, Umandimba, Okwamba, Ni Valishinga, Ti Distritus, Runya, Olimwa, Ituia, Nisimpanyaneato, Ituia Sihimwe, Doko ahimawe arabe nokote Musa matu ornaisako sopo ha machira miloko sene muloko oluelele otsiritu yomandimba.
5: Yeo komporari vende nampula kwamba.
2: Munipuru na ako kalana isako sopo ha machira miloko sene muloko sa nakuo. Mana ya nera ni varihaka nene sene miteko iya sotuma socha sana malima. Naro ya wampula okela otumiha.
5: Vili ya kukomu temele kadu garanti. Taganyari numfata ganyari.
2: Ministru amweha sa mhoko wa poma Mosamiki Bazili Muhati. Oiso nihira oteli wa mrima umahawa ntembo. Wata nakuo untumwa umwela matishiri tuto hiyana hiyana. Ni ohima wera ukala wa soja iya. Uhala ukavihira oroi hamuholo.
1: Mosha wole lovai halisari seyamone.

ndajili pa oitora si 16 minutes pakuandika babasi mwatugambira mla kuti tujangangane na chinjeto wairisi kumaputu antena national ndalo kuti presidente lwanchira mabron taji basi nkwata wairemba achimasakatari wa maboma wasaguligwe pakuandika pa yaim tuli tajiri kususa kwangangana na chinjeto wairisi kumaputu.

Eni mabiznesi, ogulisa katundu osiana siyana. Musasiye katundu wanu, kuolera nkati mwa nyumba yanu, chuse ni ife Radio Mosambiki, kutitikulu sileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino, ndukufikisa malonda anu, umuinu simungafikeko. Dalilani ife pagulu sa malonda anu, kuti mukale kabwere bwere pa oda ya katundu yanu. Gulisa ni malonda anu, kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha antu, chima mvera waire chimene, uyambira masana, mawa, ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.

wa kala ro kome ni na halo shinta ni kuru ni kina ku wa masinta ni ala onduniane wili pihera ni hi ni wehere ke makuru makina ku haf kama na kosa de marfin ho shinta ni kuru grupu ya na ho lukati ko 23 horas e 17 minutos ni na pahera mtiko chora de msambik wakati ko fakane ni na hala kuikulela ihapare Tinghala usomia nas kuna ni humaputu tinghala ukala ihapari cho ultimo jornal ijipo tinghale ho kumiherava arati ale apankile mpanta masintano koma cho kardel katuma Calvin re tresa kala kuhori pa uruwishima yotela buonoite nati tumehemena yari.